Nyo ako ang ubat na maliparay kadyang karang midang ay datemu kubo sikap ang ubat ay dia sedak ya tetebang di mutuan simuan dah daun nanya dua sedak sugi ke batu buah babai nuruan nah

ng tao na karampu. Yalawa singa nyalik sa bulan, yakuda danjan na singa nyaya. Ay kulit tenyo amarncet kajeriet langguang ra bunga nyale tulang ya tenyo asal undang untang ya nadai benyang aloy.